sa papunchay pijina, anchati niyo, aputatan chegmanta, churimanta, Espíritu Santo, kagmanta, hinayata, mamita María manta, yuyarikuna. Paikunata, maija tu manta, yupay charina kachun, pachichana kachun.